na pi male ide na kakang pisan nguat ang drasta de semawa carane.

0: Rian tukan idap ba mi
1: pe nah, ya. Pasara. Sing merasa.
0: Sing merasa saget suba semang.
1: Mangan. Luba. Eh, luba.
0: Do. Lup dake, Pak Man.